0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: mambengi ando sia so gotegera egesa fm onchulia se chiro ya mugunga emegwa dia bomba wa borabu account ya kisi ngava mochire liberera eryo ligente ko na kiwa se chiro iyo igaro ya mangana yo burayi asamatuko awango iga yani a ego cha magaja bantu gitegwe so kya se chiro iyo na gote abuna nigaba abunire e committee kora e chiro iyo ba ukona nege sta fema bonchulia boni gawa te birebona niko ege tambo kile kyo ege tambo njiri
2: nguru kuchobu nyabuto ndo mochama ni buwechi pigipigi ase wodi ya wombaba borabu ingana nere ya vete kaya igoro yoko imbicho mochama ni buwechiro ya mugonga ege ntekitu wakitu kutera alaba antopali nge kaya igoro naba kora wantabuwa kurukanga haba nyanchama wa mugonga wantabu naba kore kwa nintu naba nachama tuli wa mugonga ntura angeiri tosudi ege ntekyo Tiba iro bokora buga bogali onye batete borai buye chiro enga kineche ike chikura chiaku tumanya ko bachora
3: fote ko rwa chora tu ndutu arora matuna aba go jabona ko be kana mari si kuri yoro nga kumwimbiji ine bya sara bya babu atisi kuri yoro tiba esanjire ba kumubuni umurai buye sa kida ka ruga 1 million tiba esanjia tebe tune chie kyombe chia tebe tu tiba esanjia bana nyabya sara bali bale se sikibara ba nyi tiche ko kwa gajwa banya ore gento ko banya gotebira
2: chema ne committee aye watu wa gajire nya kitali tutabwata watu wa gajire chiro tabuate ebiye binde ibi ari kwaga jukijinda ibi twareta ibi police gege police post tutabuate anda yo burai bwa fote bona yo gucha kurwani fote totebinki kwa korete kero kwa lengo burai
1: bonchele se chiriwa ge chauri meanya nsiyo ngabura bwe county ya Nyamira niwe murungane rigoro yo gutikara so witinya nagwe bo bia sense chire yo bonchele ya bo ndige ba ro beire ko chiago ko se ba ni wate no bugundo bo ni bakoleta mazingira mabese mirimo
4: Ticho, and take a tanga ni tebu ticho, and as a tayo and tobaguchia.
5: Suari tari chiro, ene dumping piti regaiga. One crocoligeria, etobruca ine chiro, novo chavo.
6: Obotio cuboro, one ene, no yena ababara angena se, if you skivia virangena sovo chavo, barigo coragasi. Goba sika bagagenda chinka.
5: The public health. Konyore bago etachirandi, barigereri na kia bantu wamenye tobo chabu chicho. Lakini niki maigaiga rase chiro batari kwe uchabarigereri. Ni chiri ya koni chindagira. Yao ni ya matunda, yao ni chio teri no chire. Bono rigereri ya, oito kuligeri ya distance higa higa, negi osiki kere maigaga higa, niko kere, yani just, yani no nene mita teko koraki teko ba.
1: Kine SFM mchika, nchisa nana senchile reyo, buwenye krokodano giga.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: dar buat kita bayi lenga. Ayah kau tanya nak kau naik juga lemu. Ayo kuat ni kuat tena apa?
1: Magoso sana, magoso sana, ngo chakate banga, nga nga, magoso sana.
2: Kona iriyo bole mo.
1: Eh?
2: Ugwate nanda.
1: Amin. Magoso sana.
2: Magoso kweli kweli.
1: By the way, mbiye bono motekereri. Bali mwikaga aliwili choni mayaka.
2: Yes.
1: Soro imoturu rastas nuare ngaria.
2: Na ne diva.
1: Nansi kwa mboko mweli. You know, etimu yege sa FM. Abaralia wa itomba ikaga alikegimo mwibere nuare ngeko rugoro. Iko toko ili wageli kwa tebanga mbuya mono asenge ncho wetera ino mwaili choni ama skani ne amate yae abala ibaiba iko robo nsi ipi bali muarue besa ya ino ega konya kubanga umerobeli elia na bali bonsi ipi ba veko kuboka asenchila ya mogo senchila yende tigango tuwa kire ngambia mono mashabiki yechile dio Mbiya mano sana. Ntuwara kwa tuwensi pio roro.
2: Yes.
1: Lakini ya suu kwa nchakwanya sae. Wali mwiko roro. Mwatori presenti ribuya. Na ande tuwa toku wegena nga matanga yyo mbiya aerile. Kuse mbiya agenda leta kwa hile kwa. I don't know kuseba akori. Batirende mbiya sana.
2: Matanga. I think na agenda leta. Lichoni mea kwa akori.
1: Bakori.
2: Na kuwa nana wabili wata toga wante inchi la pariko chinka.
1: Yes.
2: Akini mbiya bakora.
1: Oh great.
2: Bati mbiya pariko chinka. Mbiya bakora. Ikono kukina kuwa nana ngalende. Lakini ya matanga kwa langa gendra tena ya.
1: Aya yu.
2: Mama Teresia. No?
1: Mama Teresia. Ndo chibona yaga seneta akori kukwana. Wanyonka. Chito ya kanga isa tochia yalire iga. Bono naliba abangire
2: kwa. Na kwa sana kwa rosiri ni akombe.
1: Dr. Rosalie Dacombe.
2: Dr. Rosalie Dacombe mai tenje ga bete hilo ya ne chinga kichiria tinda ipisa ka tenga ya ya.
1: Ege dingo para.
2: Dingo kwa. Dingo kwa geti.
1: Aka ne de kabisa. Aka tabanga tata eti wa kuliko. Asenge njio bo chori botali botabugati mopangilio. Agasoka. Mai sometimes being principled so go to ara musimama ne gento kiamana.
2: Nga musika?
1: Eh?
2: Nga musika.
1: Yes.
2: Aka tais bintimo kwa ro chia unje tinjo.
1: Je tingi. Ndoto mae tinga
2: akatike merimu akagenda
1: eh mae doko bade bisera biya ku nini
2: eh ko
1: so mete
2: aba sibati buna bali bali bold na bona bunganje tinchire
1: yes
2: eh munto kotene na ne misingi ya itabiti buna nga skin ndiye
1: rama itenga no mozeri kurwa na bwata sa so
2: eh taje diko kimere mo Kenya taje diko sa ali buya ko pare
1: mere ya muligeti
2: By the way,
1: almost
2: about theory, not a macomore, como, rengani na Kate.
1: Kate Kilonzo.
2: Kilonzo.
1: I never thought I'd be a kid.
2: Nseme ya notu mugiranga.
1: Aha.
2: Notu mwango sotu mugirango. Ya notu mugirango. Umuano mwiseke.
1: Yes.
2: Akanda karusiwe skuru. Acha kutindika sokura ya yako nyusirire.
1: Aha.
2: Kira chire acha kutindika sokura ya yako nyusirire. Konye lindo kwa rongo mwana rangi kabo kwa soma. Nwene university ya Kisi. Robu anchaninere. Akiwa kwa nga kwa jirindi ya Bible wakwa ni mwisi kwa mwati nga ya kwa rasoma. Mwisi kwa yoko kwa nga nabate ya timu mwuroli nga bono. Ika nasama tanga ni soko nacha kutindika. Nesikula chita karusi kwa nga nebudi nyeri.
1: Yes.
2: Soko nacha kutindika njama kana yunga bono tinta giti. Igo nta giti kwa rasoma. Mwano yoko soma Kisi University no mwetu mwontu. Kwa chiri University ya no mwontu kwa ramo kiri.
1: Ya.
2: Nyole na paise kembali gari ba mwoko soma na buo. Bada buta kiri kabisa. Maitra babe to mwisiko yo mo yo.
1: Ke.
2: Mwisiko yo mo beto mo yo kabisa, mo yo kwa.
1: Ke.
2: Nere bono mo gaso iga nere, nere buye beke ngori.
1: Oh yes.
2: Ina magana ngote ya ken. Story cha ke.
1: Ana ya nero.
2: Magana cha kiri ni barongo ngonya bwati ya.
1: Oh lord. Mano yo form kiri.
2: Form 3.
1: Agata to tinde ka
2: sokore ya. Mwisiko cha tinde ke sokore ya. Musani wa yumumura.
1: Yes. Ore university.
2: Ore university Kisi.
1: Aha.
2: Amo bitu mojo. Uno bote kubo kila leo. Omoita. Kila omoita. Eke maambi. Nere na bawe kengori chinsa higa chia mugaso higa. abantu baca kukuwele nebe beke lakina bati gali sakarari kete mvisa kare na lini na teja kini barongari ili magana janko tonyo robo ene kuru waruro abana baitu
1: abana baitu mwale nge wanja you know sometimes ipi ndombiro kuiwa bia kole bia leto bono how do you even start akibone ndibune kiyo mwibuli awanza kukerisivu
2: I don't know. No, I'm not going to be able to get the money.
1: Including you, umano yore university, or manyene, or you want to wait.
2: Wait, I go to Moisuko and Eri Tire. Wait, let's be.
1: That's a very good way.
2: Tiatova, under my definition, the Abibuli Baito, I'll read the Kuana Banabaino. Umanakaoso, Chief School, Umanakaoso, Motin, and Wanjan in Bolibobi. Dakini Chinga Kichia, and Chiro. No, you visit in jail, Montana, and Tiganga Sai. Go to Nasa and Avanga, getting a conyo and do Monton, do Mon and Dumia. Tadira Asima, Rusio, my woman, Tadira Asima, Uito Montoni. By the way, Avana Vaitan and Monava Mura, Tigato Anche, Tore Giwa Tigiru, Ancherana, Eterio Morgo, Buense.
1: Very unfortunate.
2: Eterio Morgo, Buense. Na yo moise ke chinga kio mogo chaka na inama na yo wanji. Kwa make sure ni school wero kwa lakura nire nero. Edigele, kwa kila magana mune ayana kwa nukunye ligele. Oyo jete gotimo kisokoro ya aye. Ama tanga amonyo olina. Oyo nere nye wancho, nere mubitiru muyo. At what point ya imuno mwana kwa school? Okole ngele kitu kimo kio mojo kwa ito mwana onda. Na ayo kuyurusi ya wamoa.
1: Mangana makongwe kwinini because inchipono ndigire chi family chibere e family yo moiseke e family yo momura
2: ne
1: yani family chibere chigende the way that makong chionzi asinge ncho abana na boko semeli kwa bayibuli
2: kabisa
1: wono muibuli abe kata ko semeli ngo mwana ono na bile tari university mami na mambiende e konye na injika okenda nkonye
2: ni familia na eron kolere nga inu yo ni to university tu itara asoma na itara
1: tigara asoma kidogo you see tigango tote mego tuwala chinga kina wana baito
2: sadly enough again tekina bakora nga ekere kinyoreka
1: ah
2: yes iba tali nga ngare mono
1: yani nga tali bo wale bo kare
2: no bo anche ni bulimu wanzo mura abana wacha kitokuru kare
1: yeso tiganga konye ekiareke because mangana naro kuiwe kwinini akowanyora chi nkoro ne chinda chiaba chiaba
2: chiaba ibuli especially bono
1: mangana makongo
2: yatakiri
1: kuikirabu tidakiri kuikirabu anene mono ekerdo kuwanira abana bekagorie kyo tidakiri kuikiragabu yadi takiri nga abana babe cancelled well abana bae wo obo semi obuya ebi ntombiro oro mundo takire kolan goso takire goso komanyiwa
2: chinga jo kunya kokina
1: koko na kokina nande bona nande mono kobuguria tu ayo goito mundo mundo de yobate bo sibole
2: goko rusio
1: mundo goito mundo goso bo kuira no no mabuga ya ro manyene mundo tayo that is why Eka lakota maweita, ope tuu kwa. Esra kari yako kubugata. Yako gambi.
2: Because yubo kimobo buwa.
1: Taika yubo buwa.
2: Buli buwa hivi.
1: Yes. Abantumbara hapa kota kamete.
2: Abantumbara hapa kota kamete. Especially umana wa ikiriwe university. I don't thinking. Ebi intubinga mune mbita kiriko chanda.
1: Tiatu sabi rechi familia chiyo.
2: Rechi familia. Na handa hapa anda hapa ito nyoko uwetu nungu watu mchando ndepu yansi. Temo kwa isantana hapa hivuli.
1: Temo kwa isantana hapa hivuli. Temo kwa
2: isantana chiyo. Chitabi.
1: Hapa sani mbaro.
2: The gear device.
1: Yeah.
2: Aye tura anyo kwa aye munu muana tura ikirasu ta kiriku imu kiatua sama kwa kawo. Wakora kende kiyonsi. Eida kiriku chake kwa seribu kimabu moto kwa seribu kimabu kimabu kwa
1: aibu kwa aibu kwa manyana.
2: Yes.
1: Enege sa FM ngo bayamanya getinge it is the classic.
3: Wasali musubati nga yote nini. Jumana achiri jumana amatayachikon rabana.